0: ma wo ma he no a brother ka o dimrika kwasa akode no obi di yesu achi o so obe konto kwade bi nso ne wuguo ne wunyira guo na wo bonsa bu betimi no etu ase Ephesians 6:11 ne se yenhye onyankopon akode no nyina
1: na motumi agyina ne
0: tieni o na ansa na yetumi agyina ene obonsam na ede aye de ai ede asie tieni e pa eti okuna ye ne obonsam okuno onyakopon so owa kudie bi de maye na sa kudie no yenhye ne nyina so wotumi ansa kudie ne nyina ontumi ne obonsam na ede anya de ai ede asie eti okuna ye okuno nyase kan enya tuo enya gyan na bom eye bonsam na ede e kwa obefa so ade de ye odi ahwo tini pa na wo betumi ne bonsama gina na wo betumi ne bonsama ko a adim kunim wo sa honhom ko ya ya ko ya age se wo hye onyankopon akode no nyina aha se nanso ase ye beka se se bibi nyina na chese ade ne nye baako eboro baako eti nyankopon akode no se de ne dodo otie bia age se wo hye ne nyina enya bi ati obia mfansa na dwiri mu na de ti onyankopon se shakodie no nyina kire se upo upo entokwa no baye de wo ba kubi ti so ba kubi de a kone kwa shakodie no na kodie no yesu de de mawo yesu de be kire wa kodie no na se wo sha ama watime ne bonsam agina wan sha kodie no a utime ne bonsam nyina na mo sha kodie no abatime ne bonsam ayada agina ati onyankopon akire ye kwaya ye befa so kura a kristofo ye bedi nkunim eno ma ye betime ye di nkunim onyankopon provide ade amaye but abrewo samne se ye nkofa nhye ade ana o onyame ba eno ye ne ana ma bonsam twia fa ye so a bonsam bra ye si ama kristofo tumie wom agina ayira because akode na sesa yeshe na ne bonsam de kono ebi ahye bi agya bi na de obese na obegya no eno no de beso odi bedi usu nkunim eti onyame ba mesro hye no so na fa se wadwene mu so obese akode ni nyina ansa na otimi ni obonsam adi ende de asie osomafo ne nsam no eba famu a ebesi yembre yi so ansama yesu obofo onankopon nam paul so kan se yesu onyankopon akode ni nyina ose eba famu aba bedu yebre yi so if sent to kone sha se free baby ana ato so a genuosi bia no sa ho kone koso ti eto twa da jesu wi ase akone wi ye eto se aba famu aba bedu yebre yi so sansemia enam onyankopon honhom so eno ehia emaye ansebo nyankopon nam poso ekade to nam nyame hom so eka se okuna ye kuno ye so nyankopon akodi ade nyina no sansem no ehu hia maye eye nyira de maye pa denie pa sansem ya enam onyankopon honhom no eso ehu ehia maye because o kuntokwa na wo akode a denie wo de ode beko a he america fo kokoti nyina america fo so papa e akode o mo wontia omo akodie
1: jena kodie di
0: omo jena omo akodie di omo buabua omo ho eti amo mo nsuro ma bia na omo akodie nti omo ya hodo no suro no ti so pese bonsam utimi di ne sunkunim o pese odi nkunim o honhom ko no aya ko no a ji so sha akodie ni nyina no se sansem e yo nyame honhom e de de ma po e no kan de to ho na ehu hia ma ye pa pa pa pa pa e wo ye kristo suma kwantu mu e wo ko aya kunim no okwa sunko no so no ekoma wona wobo won ho emoden se obesi onyankopon obedi onyankopon emransem eso ewo won ewo oman a atia na asai na ho sre wo mu se nkane ano emu ose wo mu wo be hia pa so mo be se sakodie wei eyo mo mo mo bo mu tri mu pese wo bedi onyankopon emransem so ewo sa wiase wei a atia ewiase wei a ahwease ewiase wei a bone aye mu ma no wo mu masiesie mu ho se obo bedi onyankopon mransam so tie die eno eh ehia ma wo mu se obo be se sakode no na amoma timi asrei e wo sa sumu wiase wei mu tie die pa pa pa pa

0: Oko som kono so no eko ema wona obo won ho emode se obedi nyankopon emransam so eti bu nsho nyankopon akodi ani nyina no wo mo mabom timu poso obedi nyankopon emransam so no mo nesese mo sese akodi because se de bu nsam betiva asori atia mo no adure manya se bu bedi nyame mraso no brother oko eda manimu nyagro ti ani epa eko ma ho ewo oman a achia na asai na ɔhyerɛ wɔ mu sɛ ɛnkanea no wiasewei a asɛe wiasewei a ahwe aseɛ wɔ mu a mɔbɔ mu tirimu pɔ sɛ wobɛgye nyankopɔn mmara so na ɔmahyerɛn sɛ ɛnkanea ɛwɔ saa wiasewei mu no saafoɔ no ɔse asɛm ɔ nyame nam ne honhom so de maa pɔl sɛ yɛnhyɛ onyankopɔn akodeɛ nyinaa no ɛhia ma wɔ mo papapapapapa wɔ mo ne ɛsɛ sɛ ɔmohyɛ saa akodeɛ no Tedi, woman no so much as Aquadian. Now, what's yes, you also best as Aquadian? Now, would you two say you walk me a yakuana? Tedi, pa. And then, as I said, yea, yea, yea, but I a crope a war. Who homo Aquadianomo? Sa, who homo qua yakono? And then, as I say, yea, but I crope. Would you see what do so? A yaw but I bacope a dear. Tibetu yungu me tosu mienu. Ete na inche mu enson ni ngwache.
1: Ete na inche mu enson.
0: Enson ni ngwache. Okupano. Pose okupano.
1: Makon. Mrikano.
0: Mrikano.
1: Mewietu.
0: Mewietu. Toboba tuwaso. Ete nesese eye yembuta ye krope. Ewo hun humu akudie no mo. Sa akudie na ye akono. Ete nesese eye obota ye krope. Ose okupano wa yadi ayi.
1: Wakon.
0: Ete etre wo se. Sai wo mu ko na ya ko no o kristo ni bia fa se wa dwiri mu so be ya de ai fa se wa dwiri mu so be ya de ai wo be ko ati paul ko ye ana paul be ka che se ono okopa no wa ya de ai wa ko na sai wo ko a wo mu ko na ya ko no e ya okopa eno na ma ye di nkunim ti di e okopa no wa ko na americano so wa ya de ai
1: wa
0: wie tu
1: gidi
0: no na gidi no so wa ya de ai wa kra ati oku aye ko nyina ye yesu abaji ni di ya no o ma bon sam nyu yesu mfiri won sam onyankopon no kura wa hu no o ma bon sam nane wa dwiri mfiri so oku aye ko no ho hu mu ko aye ko no se o ma bon sam nchi wa dwiri kosi bone so na nkwadi a kire ati ade se se yo kristo ni bia botai ne se obeku oku no na wa di nkunim Fasawa jirimu, so obekun. Eti upo, umpo, yedu tuwada shonsa. Upo, umpo, okunu ujina nimu. So fa se wabeji yesu edi die, dada, ujina okuna no. Ana unyi yesu usuzi ni ya, ujina bonsama fa, ekuti ya waya. Eti, uye denya wakone koso.
1: Eti buwabu amuye.
0: Eti buwabu amuye. Ne fasawa jirimu se wukun. Fise, obi ya wasi yesi yenu wo, so obekun toko ano. Ana toko ba, Oba kono. Oni bidi awa yo.
1: Yes.
0: Obwa ni hon. Obwa ni hon. Ba kristo fo yerure fi. Se yo hon hon mo kumbi aye edi aye. Ye kon. Yerure fi. Obo nseba me yerure fi. Se yane ne kon. Ede ye jeja ya hon. Na be jumo di di aye. Eti pon seka na jino be di yesu e chipe. Ana bon sam du okone ye edi aye. Etare no. Odi okone tare no no pe. First na no wo bun sama fa no na okutia yesu o fi bun sama fa o ba yesu afa afa o beja yesu achi e se akutia hwan bun sam ba sa o kunu apo be kun ye ne de po friend se okupa adentia e fi se so wo bun sama fa na okutia nyankopon a e okubone na wo kunu because ye de o be di gugu ba wo yesu afa na okutia bun sam de a e okupa na wo kunu enti na po se fa se wadwunu se o be kun okupa o kristo ni enko je bun sama chi nkuntia nyankopon asem da Eko jabu nsema chi usori tia nyankopo asem da. Eko jabu nsema chi tia tia nyankopo amra su kun tia nyankopo asem da. Ebani sa, sa okunu wa okunu, eyo okunwane na okun. Tiniye pa, namo, wama muje yesu echi, na omudi yesu asemu ye juma, embo yesu nukla wabayin. Ashe se, obyanyi yesu mfi wama nsema no. Brother, wama na omoko sa okupano. Nubu nyankopo nukre eme wiasi, wama na omoko sa okupano. Tiniye pa, ene, ya wasofu bebre wawa, enchechile papano, omu kutia. Obunsema po wasofu bebre pa, somu kunti o nyankopon chere papa ani ya wa sofo so so a o nyankopon from se omo fo nyankopon no kredia dia enko sa o kun e koso brother e koso na why afa na wugina why afa na wugina ehi na wugina na wo kun asase be so na wugina ana wo kun enti fa se wa dwene mu verse 8 was dey
1: verse 8
0: tie
1: diaka eda ho
0: paul say okupa no wa ku mrika no watu
1: diaka
0: diaka eda ho ne dey
1: anything
0: ni abotra
1: urade otumfo
0: urade otumfo tene no
1: ede
0: be mai enti say wo ku no aye ku no ukuni ye na otime ku di nkuni mu a o akatua ne abotra ede be ya dey
1: ede be mai
0: Eti port ni kan se okopa no makon awi. Ko nyakopon se obi anfa nsa na dwirim se. Wo hu mo kono aye kono. Enko nkoso kwan so.
1: Mhm.
0: Kure. Oya beba kure akosi, okosi a. Ansa na obenya nkuni mu dia yi. Abotire. So wati mi anko ansi a. Wati mi nya nkuni mu abotire. Eti a Kristofo a mabrase ye. A Kristofo a manti mi anko. Na ma samachi anopai Yesu samon samra. Mon sore mra mesa ba kodi asa to aso. Na mutibe kokun kodi kunim. Ansa na wanya botire. Eti honhom ko a, ye ko a, eye bone esese yesu mitimi disu kunim no. Dada, se wan yire wo ho, na wantimi anko awia. Onyam kunim abotire da. Onyam kunim abotire da. Eti fashe wadwene mu se obeko awie, obeko asi, obedi yesu achi akosi, obefa yesu asaba kosi. Na no nebe yen shrade ama o. O nyame batie die. E to Kristo ni bia fasha wadwum. E wo hum ko aye ko no. Fasha wadwum wo sa kwa no. Ye kase. Satan pese opo a. Ase chere ne sai. Se Bible ne ka chere se Satan pese opo a. Opo a ase chere ne sai. Tie die o. O ko hum ko aye ko no. Satan adwene o wode ma o. O ka se wapo a. Said we can be chief petrol now as he say. Yeah. Luke chapter 22 verse 31.
1: Luke
0: 22.
1: Verse 31.
0: Verse 31. Stepa
1: Simon, Simon.
0: Simon, Simon.
1: She.
0: She.
1: Anka satan pese.
0: Anka satan pese.
1: Onyamu.
0: Onyamu.
1: Na ohuhumu so se
0: aburo. Na ohuhumu so se se aburo.
1: Nenso.
0: Nenso.
1: Masre amamu.
0: That is all catch no say. Satan pese opo a as a child say ah as a child say o pese o ya de o say wo no you free yesu achi o ma o po Christ
1: e be she
0: o bro wa se
1: 6.5
0: ati yesu catch no am 6.5 say Simon Satan pese ko opo opo opo na o wo mo so
1: sabro
0: sabro na ye wu su si sabro anye ntete de bepie ne ntete no e papa ntete nye papa eti etre o se asuma fona no mudi yesu achi no omukra no omukun bon sam do kone takre wo eto peso hu hu omso obre omase oyi omo fi yesu ase Nanka ejuma Yesu paso di petro ye no. I going to me fanya de e fanya. Nanso Yesu ka chere se masere ba ye de.
1: Mama.
0: Ati okiso ni bia fasha wadwum se. Bon sam pese opu. Opu. Ono wonto kwaku. O paso brawase. O paso sew. O paso ma fi Yesu achi. O paso ma sew jidie. O paso ma ututo bone mu because na djuma no no se otumi ma wo yesa no ma na wadi nkunim onfa sika ntwa onfa ba bebo nemu o ma ututo bone mu pe wadi nkunim o ko satan ye ko no no eti on se petro o ko yi yesu mai o se petro deny petro yi yesu mai na ye bonsam na de samro ye na shede mu se nko onko to samro ye no Now so no see Yesu aye dey wasrama we dey dance yes eh onyame ba so ho don ho be bata Yesu ho na ugina Yesu achi so ne oni bonsam ko a automatically nkonim die be ye odia fi se yesu ka ho eti hu boni a toko ekoso wa dwene mu entokoso a ekoso wa kumam boni ho akodia ekoso wa dwene mu boni ho akodia ekoso wa brabo mu ah ene wo ku bebrebe de nyina brada e ya bonsam na epeso po
1: ebisia fm
0: nanso se obegi yesu dia na obedi yesu achi a na oma yesu ka ho a ekunim die be ye odia eti fa se wa dwene mu na mu a eba akodia mu a se eba ntokwa mu anasa akodie mu a otafo no ehwe wona ono eko eno emra ye kese pa eti wo mu kuno aye eko no tie ba bia omra ye wo no aho na bon sam dis eho so heba eho ano fa ene wo ko ba bia wo se wo mre de wo so ntumi nyae de wo se edin ma wo de wo so ntumi nisu ono eno a na bon sam de ya de ode beso ware eho san no ano no beko san ho na no befa amwapo yesu enti eba kudie mu a otamfo no ehwe wona one won eko no emra ye